di len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mune waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mune amune bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mune amune noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala abis bu gudda gudd la ngeen balna ma xawa sa tout muni mom yaronte ali sallatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yawmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yawmal khiyam mune ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti baatu sun borom tabaarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika atta astadhid wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatu llahi hiya al-hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggone nit ñi ni diw gëriya la diw jambar la mu ne lool rek nga beggone nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggone rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriya la diw ko am fit la muna mu ne nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñooñu nga xamni ñoo doon jiat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñu xam xam bima leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie du Amérique du France du Espagne du Angleterre fune basal nañ ma fa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miir yi
te sa jëm ji do nga taxone yow yalla sun borom ne ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga don wax mana mu ne dara yalla taxutone dara yalla da nga bëggon rek sa poste 10 da nga bëggon ay r plus 4 da nga bëggon ñu média tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamni jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp ne nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom daal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug bu mala joxon ci adina te daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amirta fiha ana jëf yu wërseug mala joxon nga xamne wërseug wudul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu nu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na leen bëtima amul jenn juma lool ni fayal na leen qura amul alal ji ma joxon muna mu ni fa nga gënon bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu naan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna mu ne fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila
da nga bëggoon ñu ni ya tabé mu na am ni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diiw tawé bay mu na am ni gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax yalna yalla tax wa lepp lu ñu def yalna yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngissal nak baxul ga baxul ga mu ne way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngissal de ci xolam muy nit dana ngissal di ngissal lu di ngissal ngissal lu di ngissal ngissal lu ba mu jere mu xey genn ci ngissal dal di nek ko sincère lu mu defat yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu mu ni nit da nay ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoyu dafa jafé ñaar yoyu dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ Mustafa Fall si Mustafa Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Mood Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mesu da aram tessal da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la de alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo demé kërëm ay ciet do nga fay fek mesu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ñu dem sa kër fek ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu ba ci digg gannaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lekk ba suur bu rër joté ñolay koy taajal té mesu leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax deug yom na waye jëf deug mo jafé jëf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas iqa au qurbati li qasd nash le simple ñena deug ngistal ahlu ngistal bo len bëgge xam muni bul son ñina muni moy ko xamni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nas nit ñi tax li qasd nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waw muni nit ñi rek tax li qasd nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nas nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasd nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa au qurbi waye nak li qasd nas aw iqa qurbati li qasd nas haqiqatu riya lada al aqyas iqa qurbati li qasd nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gi man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam
xana ba ngay joxe Touba ci kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax da nañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyuqayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko mané def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jaarul yoon nga critiquer ko lool l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defoon non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum satar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ñu wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu nekk ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nekk ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yene lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eumbu moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eumbu ndax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi nga néwon nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatun naja fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi muna muni ñetti loi la
ci ñetti was la ci ñetti was la comme ni ma leen ko yagg waxe ñetti loi la loi wu mucc yowmal xiyam dem aljana mu na ni bu fekke ni amna ñetti loi rek la ñu leen waaw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben biñ koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett ñeñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa mi ni ñetti loi yu rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar mi ni fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'ul ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jahate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek sëriñ bi ñootlu moy mu dal melni ko diital tuuti melni dal fofu mu bëss da neex ci sëriñ bi mom talib bi loolu da jor ni fim bëss da neex ci sëriñ bi tax mu gëna bëss señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna bëss te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy bëss ba ak fi rek dal di bëss señ bi ñoot lu rek mu gëna bëss bim aksi waté wénen yoon bëss rek taab gëni puff dal di toj dérat ja soti tayli bi ba daw señ bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci taabam gi moy joy lo señ bi serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni le mel wala dit li def defé ni li ñi def neexna yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy bëss sama taat gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna bëss ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidonil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna amu ne te teggo ko ci ak xam fala ibada bidonil ilmi jaamu yalla mënta am jariñ mënta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nit fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi la borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité digam ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ne xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem
waliw bi di def keng keng keng di ree iblis bu demee du naagu léeg-léeg mu dellu si waat bëgg a yàqal waaji waaye saa bu jubee waaji rek bu borom xar xam bi ne xër xaran rek mu sampatiw xilam di asamaan setee jaamukatu yàlla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw mu nu yow sëñ Abdoulaye yow biig waliw bi lay waxal yow biig da nga fanaanee ree rek maa ngi julli nga fanaanee ree rek waaw lu ko sabab waliw bi ni ko sàllaaw réew ma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis saay-saay bi dafa jóge fële ñëw bëgg laa yàqal li nga doon def mu ne waaw mu ne ko waaye bu la jubee waa ji bu xaranee rek mu samp xilu bakkanam ngir lan ngir xam-xamam bu bari bi ngir xam-xamam bu bari bi moo tax ñu ni nawmul aalim ibaada nelawi borom xam-xam jaamu yàlla la nelawi borom xam-xam rek jaamu yàlla la nawmul aalim ibaada nelawi borom xam-xam jaamu yàlla la mu ni ko saa bu ñuy bëgg laa yàqal rek borom xam-xam bi xaranee rek mu daw foroxal mu ni daw yim doon daw ak di foroxal moom laa doon ree wali bi loolu la leen wax mu ne wala yan fawul ilmu bi dooni amal xam-xamit lu mu bari bari te borom jëfewu ko mu ne mu ni du def effet amul effet xam-xam lu mu bari bari te borom jëfewu ko mu ne mu ni amul njariñ wala yan fawul ilmu bi dooni amal xam-xam bu borom jëfewul amul njariñ toog ci baas bi waaraate jox loxo jigéen bi lu sa soxna daa araam baas bi tas jigéen ñi wër la kenn ku nekk naan dama laa sopp di la jox loxo nga di leen jox loxo ñu wokkale ni la ah lii nag nga ni lii sama mbirum boppa du sa mbirum bopp kat da ngaa jëfewul xam-xam dong xam-xam nga jëfewul rek takk ñaari jaaro di borom xam-xam di waaraate ci internet beeg fu ne nga waaraate fa te ku la xool gis nga takk ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni waa waaye loolu sama mbirum bopp la du sa mbirum bopp da ngaa jëfewul xam-xam da ngaa jëfewul xam-xam bu lay mukk naan sama mbirum bopp la ñoo ko daan misaale sëriñ bi naan ba ni dur ñu naan sëriñ bi day mand ñu naan déedéet meew lay naan mu soppi ko sàngara ma ne xaajuta soppi ko sàngara sàngara moom sàngara dong la mandi mandi dong la lu xaraam la lu xaraam la sëriñ bi def na lu araam rek daan def na lu araam rek nag waaw na ko reconnaitre def na lu araam rek waaye bu mu jéem a téwér yi naan day soppi ko meew soppiwul meew de sa bët yi dong la couleur ba mu nuroon meew waaye sàngara dong lay naan bu nawet woon sàngara du jayi jayi ci mbedd mi wala muy bajantu seen nit ki ñëw mu naan yàlla ngi ñëw sàngara dong la naan kon wala yan fa ilm bi dooni amal xam-xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bi dooni ikhlas bu ko jëfee te sellalu ko amul njariñ du def effet wala al amal bi dooni ikhlas boo ko jëfee te sellu mu naa mu ni du def effet du am benn effet sa digg ak sa borom tabaraka wa taala day sell rek moo tax saahir bi waxoon na nee na wal amal bila ikhlas aba an mansour wal amal bila ikhlas aba an mansour nee na jëf jëf ju sellul mu naa mu ni poussière bu ñu tasaare la poussière nga ne ko ëf mu naaw ba nopp ñun la dajalewaat ko ni nga koy tëlee ni nga koy ñàkk mane mu naa mu ni jëf ju sellul noonu la mel mu ne jëf ju sellul noonu la mel ngeen jëf ju sellul noonu la mel ngeen baal ma mbokk yi nga xam ni mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek ba ma waxtaan ba noppi insha allahu taala mu ni kon nag wal amal bila ikhlas aba an mansour loolu la saahir bi wax nee na jëf bu sellul bu seer bu ñu tasaare dong la ngeen baal ma loolu tax alayhi salatu wasalaam waxoon hadith bu daw yaram boobu yonentu sallallahu alayhi wasallam daa toog ba yàgg mu ni annaasu kulluhum hulka
الى العالمون والعالمون كلهم هلكا الى العاملون والعاملون كلهم هلكا الى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودب اي القران بسن برام وخني والعصر ان الانسان لفي قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دا توك با ياغ مني الناس كلهم هلكا نيت نيب القران القران والعصر ان الانسان لفي قصر دوم

alayhi salatu wa salam Musa jambu luq njur lawon jambu luq njur lawon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante yalla rek fekke man nagn ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dagn nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dina ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bu lu jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete sansé ko leete ki wéddi lajal Musa wala nga laaj si Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank قالوا لي اركن لي ابواب الصلاتيني تاوس جوائز تخني كل ما عيني سيني تباني موك داخ بوما نيوي داماي سانس سيستم بي تي بوما تي جيلي فونكسيون دا لا نيما يي موسغا تي واو لي ولاخ دي واخ نان باج بت تاي نان نيهسا باج بت تاي نان نيهسا باج بت تاي نان نيهسا نكاي بو باغي مبت باي والي فا نيهما رك نك باي والي فا نيهما رك نك موتاخ موسى مست نغ موك lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencé di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ay wo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye suñu borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lu mu def nona la suñu borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wolbati ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñoo and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nek ta ñu ray ñepp nit ci Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gaayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bof legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom
xana xamone fir'auna ci gayam dañu ñu jot inna la mudrikun di nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayajini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa fanfalaqa solution dadi am une balde une balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wanjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musal na musa musalale ñu bok ak musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoñu mucce nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégué ci waram xam nga waye mom do nga wax ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga randu wat tuti musa mom xesa bi gudde gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won fekkon yaronte dañ luq njur dal musa yaronte bi luq njur la ñu délo ci benen yonent bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñ wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wasalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xam nit ko ding ko traverser ñett birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gert bu dem al akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam
fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentou yalla ñaané li ba nopi yonentou yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko diggi ci benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la degg nonu Seigne Touba netti ko ko nak nonu Seigne Touba ko ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokay weur bul jaar ci nonam boko beugé xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kèn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawl al haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawl al haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mun ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla yawma sohna yawma sohna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci benn neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñum duggu sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam ñu roop isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam li mo xal légui ni yeen nit la borom ma cey fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam ni rok isa mu genn beug informé ni ni man kat fekk mo fi isa ñu ni koy yaay isa dag no beug nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nurok isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxalu fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yépp yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéru muharram kon nak hakay naam lu meuna nek la
lu mëna nekk la, te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la correspondé bi mu correspondé dundu yonent yi alayhi wasalam yépp seen histoire correspondé ak bisutam xarit. Loolu ku def sa xel ci fahalu lima yurid, nga xam ne suñu borom xakim la, lum def na la doo ko werante, doo ko werante. Banaan lépp mënta bokk daje ah kay da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële, da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële. Yàlla miraaran mu correspondé ay mbir ci ay mbir, miraaran miraaran jéemoo contesté loola, nga bëgg a contesté ni liñ wax ni yonantu alayhi salaam seen mbir ci mbirum tam xarit kasaa wa kasaa. Yu ci bare bari bëgguñu cee yegg, ndax ñu bari dañ koy gise ni da ngay révolté wu fekk sax du loolu, waaye gis dëgg wax ko, gis dëgg wax ko, dawañu dara, parparloo, amul njariñ. Mais liñ tuddee tahasub du jur résultat, moo tax amul résultat. Parparloo du jur résultat, far nag dana jur résultat. Moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom, waaye parparloo moom du jur résultat mukk same. Moo tax yàlla nañ ci yàlla musal, waaw yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Insha allahu taala buñ agsee ci histoire sayidina yusuf alayhi salaam ak doomi bàyyi ya, yooyu yëpp mën na caa leere. Kon bu ko defee sëñ Moudou xam naa di ngeen may fii rek, ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estable na mu war a estable. Ah su ko defee rek bañoo na neenal mbokki julit yi, mbokki talib yi. Moo tax ñu sant leen, gërëm leen ci xew-xew yi yu fi weesu yépp. Xëy na bu nu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax, danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alquran ak sunna. Waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen, gërëm nañ leen. Ñoo koy faral di waxee Cheikh Ahmed Bamba, su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax aw ma payam, ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ni julit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na. Julit ñëpp la seen xol yëngu, waaye da cee rawati nag taalibe yi Sëñ Touba yi ñoom yàlla xam na ko, yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Waa da ngeen yaakaar ni njëmm si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli julit ñooñu, moo yëngal xoli taalibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu. Ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek ko yëngal seen xol, du keneen. Yàlla xam na ko. Ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunub cant ci al khalifatul aam li taifatul murid ya Cheikh Mountaqa. Waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi, ci sama xarit bi, ci sama soppe bi, ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkki ñi ma jëkk xam nàmp ci seen ween, muy Cheikh Abul Baraka bu Cheikh Mahmoudul Fadal. Yàgg naa ko wax, waxati ko waxati, mu féete ma fépp nag, fépp la ma féete. Moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek, loolu aw ma payam, loolu aw ma fayam. Xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko fayee, munumaa wax loolu. Waaye jëfal nitu yàlla danañ ci mas a agsi, jëfal nitu yàlla importance lu am importance la, yàlla xam na ko. Defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw Sëñ Touba, gannaaw Sëñ Touba wali wi yàlla yi Cheikh Mahmoudul Fadal Mbacke laa ci jëkk a rasuwaar ci gént. Ginnaaw Sëñ Touba laa, Sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom-ñaari at laa toll, jëm juróom-ñett, war a dali alquran ci góor gu ñuy wax Sëriñ Maguette Fall. Ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci tafas wu nekk dama ko daan màggalalal moom, jële ko ci ndigalal Cheikh Abo mii Al Barak. Diir bi ma nekk Ndakaaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola. Njëlbeen gi dama ko doon woote, waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ma bàyyi ko, bu ñëwatee rek ma def ko Kamil ba jusqu'à présent. Saa bu ñëwee rek ma def ko Moudib Kamil, jox ko Cheikh Mahmoudul Fadal addiya.
bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne téméri ikhlas téméri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattis li yalla namako yalla fayal mom cheikh ndul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamna ko mustafa may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par parlo de kon ñing koy wax jazakallahu khairu jazai jataayam bi yalna yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci ray ba dara jang feulé ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom Cheikh Abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom Cheikh Abou mi ndax Cheikh Mahmoudou Fadal dog bim ko ci joxone amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni Cheikh Abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko diko man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani sëru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tegal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bi nekkul khalifa wer yoy ñu ci tek rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi ma koy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du Cheikh Abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doy nako lum am doy nako Cheikh Modou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suufay vérifier rek gis ni mbuma nga xotti ko ca gannaaw mbuma nga froisser ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violer ko yusufa lank di reposter enquête bi leeru est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamne soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu mu wax 6 bi lan la atté bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derus gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqi wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye teriwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñi ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala menn samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mu lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jange ji bitim rew digeunte egypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arabi dal le monde arab gis na ni bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñewé ci rew mi di rewum senegal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxass sen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen
biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dax wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di de masquer wu dal légui wax ni doto doona tul salafiste wala bok bu ko waxu ci jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xaw ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fiek wote ngi tege ci teyek bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fiek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak batay te feyegu te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fey joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ li ma wax sia yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamni xam nga ni dangay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif lila taxa jog donte dangay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la légui bul tudati lolu ba jot ba paré defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci réew mi ba paré loy def nga door ko def waye xana xamuñu ni réew mi Seyd Touba da ko moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé réew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane am nako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum
mbir mu bu fekke ni complot yi kat ci tumay aïssa ji muna muni hasbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aïssa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aïssa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xolé yusufa tumam je bam génné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xamné mo yoré walu mbay mi way wala fi njaay néna nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guess peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara nga fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakara nga leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ni sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'ifkun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma complot complot la oudu complot lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ngort ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ké ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu lañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom mo mi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moytu ndiko par parlo
par parlo amul njariñ par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna s bopam sa soxna s bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dootu seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama doom num ko juré sama doom jan muni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy boode jang fiqh islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankub nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit
fumi jele ñenti sédé fan la koy jele motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ji niko ay lay yeen mana bay muna nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus naño fen jomb naño fen jomb naño jëfëndiko attaqi jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la timer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekone gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yonnentou neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo jiko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi dewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kasse ak talipuno ak tak ak dit ak toja ak lak wallahi xamone ñu nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna na paaje
ñi dañuy ñëw naan man dama bëgg yàlla numay def ba nekk tasawuf ak léeg-léegi sax nit dafiy ñëw mer la fiy jëlewaale ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñëw kaalawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg a dund tasawuf ma ne ko jotagul ci yow tekkil sa kaala gi nga takko ci sa ndiggi lii te dem liggéey yori sa ñaari waajur tasawuf lu dara lul sellal te sellal fu waay nekk mën na ko am na ku ma ci mere ñaari at waaye gannaaw bi daa déelu si ni ma ay la yéwén niixut ba niixut waaye la nga moo xam mooy dëgg ma ne ko nii boo ko bëggee dunde ku lay yor say morom dong bu takku saanee nga ngàbb genn jukki xasiida wala jukki alquran aku kurus muuroo sa morso jàdd jàddlu sa palaasu benn copin booy ñibbi ne ko may ma paas loolu mooy tasawuf booy ñibbi ne ko may ma paas loolu mooy tasawuf doo dem liggéey comme quoi que yow mënoo toog ba yàlla indi wërsëg mu fekk si la wa man ittaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kon kay toogal rek ba lu ñëw nga xam ne noonu la waaye bu ko wuti kon ginnaaw xam nga ni mënoo koo ñàkk ba mu sal jaral la sol saw dàlla di ñaani say xarit ak yuroo foofu Marrakech yu rapak yuroo foofu mbumoo solo tut ak kon demal liggéey benn yoon demal liggéey benn yoon yu ndaw ñi maa ngi leen di ñaan ngeen génn réseaux sociaux yi ak man na maa faj nàngam ak ku bind nàngam ku am nàngam ngir yàlla génn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéeyi wii yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de jàpp naa ni liggéeyee ko gën jàpp naa ni liggéeyee ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nàngam naa leen nàngam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak irmandéem ci mbaaxam ak irmandéem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xëyul sotti ñun li ñu war a jëkk lijjanti ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nekk ardul islam loolu mooy suñ première priorité fexe ba Sénégal doon ardul islam rek Mauritanie gi nga xam ne ardul islam la loo sa gis doonte léeg-léeg mu am ay inconvénients waaye quand même moonu tane quand même moonu tane léegi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg a war laïcité war l'islam wolof njaay nee na wenn toogu menn mbaam wenn toogu menn mbaam moom kay da ngay war laïcité wàcc l'islam mbaa nga war l'islam wàcc laïcité tey buñ ñëwoon ay ca na fi laïcité jóg julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk kon nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu sakkanal sunu ruuxi gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yàlla jàngloo ji leen yar leen xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew xamal leen ne nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du violé nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacré doom aadama loolu lu mën a am la Seigne Touba wan nañu ko Seigne Touba moom def na ko moom Seigne Touba atteindre na ak sustifam te mësta tour bakkan agression verbale sax mësta génn ci moom waxumaa nag physique agression verbale sax mësta jóge ci moom waxumaa physique waaw ñun ñu ni dañoo bëgg a jot ci réew mi waaye nag avec agression verbale agression physique moo ñuy jox réew mi ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom yàgg naa ko wax ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom li nga saa boo lalee say pexe ba sa digganteeg sa pexe yaakaar nga ni dara disi lul sotti keroog ngay doog a xam magi Sénégal yi wallahi keroog ngay doog a xam magi Sénégal keroog ngay doog a xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayanteeg seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq
Retraite seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamne bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla da nga wax ni xew xew bi xew Sénégal muy digënté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adamay tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yaron sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yaron tusan ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba neñu cheikh abdullah bëkk ko génné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujran ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'du ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bu la mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko
kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëru ko ben guide temporel jëru ko kenn ci ñom ñaar jëru ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Yirmi. Muy weer woo xam ne mi ngi upp yërmande yàlla ak barkeem, mi ngi upp njëggalul yàlla ak barkeem. Loola tax sunu Maodo tey ñu bëggoo jukkee ci wax yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam, mi nga xam ni bi ko yàlla yónnee tànnul nekk ustaas, tànnul nekk imaam, waaye yàlla daf koo yónni mu tànn nekk enseignant, nekk muallim. Innama bu'istu mualliman, yàlla damaa yónni pour ma nekk benn professeur buy jàngale, buy yeete. Moo tax du toqi du tayyi. Ñun ñi koy jéem a roy, di ko jéem a jaar, di jéem a jaar aw yoonam. Moo tax lu mbir xat-xat, lum tiis-tiis, lum jafeñ-jafeñ, sunu suba sunu ngoon, ñu jëmale ko ci jàng ak jàngale. Métier yim fekk yëpp bari na, waaye métier njàngale la ci tànn. Innama bu'istu mualliman, man yàlla daf maa yónni pour ma nekk benn professeur buy xamle rek, buy jàngale rek. Moo tax sunu Maodo tey ñu tuddee ko xutbatul wida bi Arafa, discoursu tàggatoom bu siiw boobu, discoursu tàggatoom bu lëm lépp lu yiwu àddina ak wa àllaaxira. Discoursam boobu ñu jël ci ñaar fas ko yéene waxtaane. Ñaar yi mooy arriba wa dima, arriba wa dima. Ñaar yooyu lañu tànn fas ko yéene waxtaane ngir jëmmi sunu boroom rabbi si wa ala jalla jalaluhu xalaqna wa mawlana. Mooy riba, xam ngeen ni discoursam ba jox na ci wàllu riba wàllam, waaye beneen bi ci des mooy deret, deret niñ ko war a ñoŋale. Ni ma koy faral di waxee, di topp waaxira yi, di topp xew-xew yi, di ci waxtaan ba léeg-léeg ñi xamul sax dañuy yaakaar ni dangaa farfi barab wala da ngay politique. Te wax naa miraara ni politiquma politique lu wuma fekke fu ma fekke wuma fu ñuy politique. Am gaa yoo xam ni pour ñoom seen xalaat rek ci xalaatu keneen bokkut. Waaye boo xoolee ni addinay doxee, fekk na ñun suñu professeur bi ñu jàngal mu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaane na ko ba laf ko, ñun dañuy ñëw rek di lire, di ubbi lim waxoon, di ci yër, di ko dëppaleeg suñ jamono, di ko jàngal suñ ñooñ waa jamono. Ku yàlla defal tawfiq nga jariñoo ko. Ñu bari danañ gis ni li ngay wax xam nañ ni dëgg la, waaye dañ koy jéem a redire. Lu tax ñu di ko redire? Parce que diw lañ faral te li nga wax enrancé wu ko, waaye xam nañ li nga wax dëgg la. Loolu ana honnêteté intellectuelle, honnêteté intellectuelle fan lay nekk? Sallallahu alayhi wa sallam, discoursam bi nga xam ni mooy dernier wala mooy discours bi gën a siiw tey, discoursu tàggatoom ba mu tuddee ko xajjatul widaa, xutba ba mu ca defoon, moom lañu jël ñaar rek, lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yéen ci waxtu yu gàtt yu xat yi ñu toll nii. Muy xutbatul widaa bi Arafa. Sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg jàmm, keroog bi mu taxawee Arafa, lim jëkk a def mooy amnistie. Amnistie, xam nga DSA maa ngi commencé wax affaire amnistie.
te gis ngeen barki dembo ndjay suñu rew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ni ma ngi len di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko torante seeni alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie na ko lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatuma ko ken waye li passé amnistie na ko mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal gu degeulul bis ni tay man yonent am amnistie nako tan na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tax sama bay tax ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won te warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako
ala inna kulla shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta qadami tahta qadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma diggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala motax sun borom tabaaraku ta'ala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku ta'ala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innama albay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal ji lewut buñ né alal ji lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo sof ci ci alal ji lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu len liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi nenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdof foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat mini même bu fekenteni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bammel bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba doko fa fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lekatu riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir lum am dana ko faju momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi del lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ñu ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne di man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fukku ñu tégal la ci dëram mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha ak koku day fal lahu ma salafa wa amruhu ila allah kep ko xamni
degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wiccax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla muni waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba boko safaray don dekk wayam eulek la qadara allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khadir da fay biel sax fa faw la qadara allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagn ko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nopi nak mom mu xam sarti ba nopi wagniku dugg su boba yo eumo bakkar dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré ba nopi wagniku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ep khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek opérateur yi mom dama leena jël le ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonne di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message bu ko am wayé ci téléphoneam faaw da na bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bo la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérou dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistrer wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni
ay kilifa yi diine dañ fe nek sib lol musique sib lol musique nga yone len dalal ton bo xamni sen telephone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kérok nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewul ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxlawuko système mo reba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système mo reba bi yaangi ci système reba bi waye sun borom neena yamhaqu llahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqu llahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye woyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel woyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba mba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaaram ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji moy beug xalisse ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisee faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gison rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yegge ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamne mom lu bon dong la bëgg di dégg fu mu toll fu mu gisé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safane rek la bëgg di dégg ab safane rek su ko défé waji fenn na la yow mi bëgg ab safane nit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fen kat fen wum fen yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal seño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi
bien public yi te bu ci yene jannatu yaba nak jannatu yaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam ma ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xani mënu ñu am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax mo moko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñu ni ko tel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal di ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu na lool dé amul solo ma dégg mais lool dé béré gul amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lool ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lool pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga waliwam lek katu riba ak kuy togn waliwam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun wali yu sénégal yépp saga nañ len bolem wali bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba
té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni ya ngi lek riba wala ngay saga sama waliw wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith ba ni hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahim ali salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi khalbin salim al khalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nopp ñi dañoo bëgg tawfiq am dañoo bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon ba nopp sun borom neena sama walli wi té waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni du waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu wuñ nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko fago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko fago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak terewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppiko yalla kum soppi la ma soppiko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mbaay lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak
koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nubu won ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corossé le bras wali la juddu wali na wilaya gi waye bu ñëwé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum diko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yabbi dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mune ak secrétaire bi len di bindal ak kan mune ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wasaidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek sayid bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jinni ngay ko waye nak bu traité djuroom ben djindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def len ka salik ni waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek way amna yo xam danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni riba sapona baban riba djuroom ñaar fukki buntu la djuroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min riba ahsamu
min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba ben deureum riba mom yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo ve njalo ñaar fukki jalo sallallahu alaihi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnatu sallallahu alaihi wasallam nang ko khutba kérok yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ning ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngir hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashhad yalla ya deg de sedel allahumma ashhad yalla ya deg gaay sedel ñom ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ñu may tuumal allahumma ashhad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa halol banu pe day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qayyib ki deg li may wax te fekk jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh sa'idul khayb ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan bu ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boone ku goxone di nga gokki talat nga safara bala gaay ak gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lolo la doon bañ mune bu leen fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi leen mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa
wala fa ko wax jam gën jamaa wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu la lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonentu wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé té limay jàng l'islam ko wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie li ñu tuddé riba waye amnistie li ñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga maye de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbolem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tehasub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf
waye li len di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne lo waye waxon nako ndaw ñi de neewon na len ku ci faatu da ngay niir yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: la taxataluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxataluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wa taqo fitnatan la tusiban lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ko yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rew mo ab doom sen yonneku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem manam muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaar ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. Tariqa Boadem. Wa kana fil madinati. Tis'atu rahti. Tariqa Boadem. Amna 9. Luma ko meuna tudde. Manam 9 ben groupe bo xamni dal. Ay mafia lañuy doon. Mafia. Ay mafia lañuy doon. Tariqa Boadem rek amna 9 yoyu. Tariqa Boadem rek. Ben lobby waaw kay lobby tariixa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk ana am rew mom kuko talit war am jëmi defarat ko bo waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi teewulen loxay ni koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ko dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-musari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono manamuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatut yonent bi neena buñ aggé ci mujju jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dotu am ah sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni cay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxone te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz moone won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna mune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang cay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ aggé fofu ci ak yakuté nana mu ñu justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku jog daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko liñ fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñ wax suji rek suji atté moy liñ wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko sama ñek deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn mënu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn mënu la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neewon la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolong ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju mana to len xif gone yi gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mune 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu day yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndol sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndol mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon waljo wa nakhsi min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa nakhsin min al amwal université bi wa nakhsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam magal lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga doon sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muni ko xaaral ma wo sama talib bi biko jang wo talib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amerique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni mangi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la méré dana denc ci yow te ko yalla méré fo jëm ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent go benen way joge fele bëkko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ko ñew bëkko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu jégé ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay neuf association yu nara neurmel état réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu jégué ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu monet taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokke ben 1 million waye nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masuli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko wax yow xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla bad ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko han am nga sans bo balewul won fi la lay baye ba yowmal xiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal xiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata da ndaw ñi yag na leen ko wax de ndaw ñi yag na leen wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax andi nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma leen waxo legi fan ngeen mujjii waxon na leen bu leen tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital sen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamne matugula dem keur sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej gi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej gi xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamne tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca moto xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arish xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngam yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lak su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ne ko lutax muni wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tek lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bulen doyedi ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeumukoy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sitwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewmi tuba bi nim développé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul alawna sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa taala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rewmi nan rewmi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un misluhu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna amune dalon na len de ni na legui lut pexé nak muné tilkal ayamunu dawiru a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won légui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doya di ci kanam tubab yi ci sun borom nénon wala tahinu wala tahsanu bu len doya di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi Souf sangi ni. Ñun bañu ne ci tol ya, liñ daan tok ba yagg, ñu gis ben way bu gaddu awulisam, joge ci dëkk taax yi, lo bëgg muy dama bëgguma japp surga, ñu jox ko bari ko kemb, japp ko surga, mu bay, delu ci waat, takk soxna. Ci deewen sa mu ñew, delu ci waat, defar kër. Ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa kafe ngon bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd sansé wat muy sansé portable bi day tek xaliss yu ci yam lek yi jaay bu ko rom bu du ki yu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bonofice am yep matul 5000 waye mom sa bu jaye ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs way xam nga nu meli fa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jé lay tok ba yag rek dégg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit lu neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër jumaay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñuy xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legui ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax way li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gayila mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depot ba meuna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw dakoy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamuni magasin biñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mune akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim becceri mu bari rek bo gisee nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mu ni tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000
1: bis bu ne mu dem ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu chagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji le boko dajalolon wajolof ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu len dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngen ci yobbo seeni doom bu ngen fayu duñ jang wa lolu bakañ bu ngen fayu duñ jang bakañ alal joju ngen len jox bu ngen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqu ben machine buy wal café ben machine buy soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy delo legi te lim tabaxe daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yalla xam nako wa Guinée Bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxla 5000 may lool dëgënu ñu ñu ay señ bi balex mané dëgënu bi man nga ñew commerçant bi joxla 5000 rus la tax mu joxla ko bo fa dimul won dula ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur Serigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñepp ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Serigne Ben ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñepp fekk nañ ma fa ñima soxla ñepp fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobul fa laaje lay adiya ba damato nga ñew def Touba yi paté kep ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né lañ marché occas rek ka dox né na leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas suñ fallo ci ñaanon
0: man wa muné légui dem len genti bu ndax seigne fallou bam ñaané ci marché ba sa ni ngou ko ci jaw ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xeyni marché okas saretu mbam li de moy isini am Touba marché okas saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy defar yeen ndaw ñi bu fekke ba ngeen mu defaru séré len sen tir sa tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balna sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geejgi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekkulan la am alal mba bamel bu sori dega guma muk am xam xam baba mel bu sori de am alal baba mel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci wajja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu kera gi sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mun xaram xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xaxaxa wuti ko musam pokelam xana ray ma nga bëgg mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay leema may la xaliss day tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alaihi wasallam neewon atlubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alaihi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atlubul awa'ij bi isatil anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traite n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha ولهم احيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سن برام نينا اولئك كالانعام باياك من بل ام ادل سن برام نينا نداوي لغي نينا من لهم قلوب لا يفقهون بها بن كومبراندر نداوي لغي بولين دي واخ دون كومبراندر بالا ньо كومبراندر رك دانيو ديم با مبك مير بي رك دوغا تاخو نان اي سن برام مكو واخ لهم قلوب لا يفقهون بها boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabshuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañu tax gumbalu
1: sun borom ni ulaykal anam ku melni manam ni yak bayi mayam ba yak muni bal adallu bayi ma saxalatana bayi ma latana yow bayi ma tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légi yow mi wax lolou pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolou parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ñu bind jam ñi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nas amwat neena amna ño xamni bo demé fek ngeulem ñu dem baq ya bu yag waaw mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ñu nan tal leen keur diw xam nga ni yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat am mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lum waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد صوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتور مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتور سيني عاد سيني مباخ سيني جيكو يو رافيت سين مباتيت منا موني بون كو نياكاي دي سيتوني دارا نون سينغال سون مباتيت مو دون لان ام جوم ام غور ام اديكاسيون ام فول respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukk jur dac ci yow lu ne nga xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dac ci yow lu ne nga xeyni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ñoo xamni ñoo reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa mujtahid al jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sun jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gëm la nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangi mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenen tibi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mujtahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diine boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diine lañ def ba dof waye andu ñok seen sagon ak ci ñi leen di wax diine ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé ab senegalais rek ci bopam ab senegalais mo bëgg diine ba boone muhammad sax mu naaw falan boone muhammad lu mësa liggéey joxé nako atta na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko dëgg gi dakar lo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xessal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidu sunna khadija bu gude mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legui ñi joge won luuga te ñew fi di ma siyaré ci fi legui legui ni rek ci ngon luuga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ata ngi ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légi liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax bo mujtahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné wayé na xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban ban dalil ban ban ayal qur'an mo la ko wax ban hadith
0: fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé aljina nga dem fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xane worak wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xoni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don

lolla ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom té hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ñu leen wa yeen lan motax alali jambur gënal leen seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal luñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu leen ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy doon ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gise ma bind len yeen dom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëmi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindi de bindi dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jammati jëk jammati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliku mu tane ngir yalla en gi mu de sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reuy borom jëf yu reuy borom xalaat yu reuy borom jëf yu reuy amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolou danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la ma xar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolou tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala xnjay lebna lebi wala xoy nak man d'accord ma ci neñu wala xnjay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de

ñoon ñu for force nak qadim di da ngay melni daalé suñu diw wala wama rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran mi yalla ko wacc ci yent yalla muhammad xalen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom do no lo guddu fan acca dimbal ñetti jooni at munu du tay bis pench dañu ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ngib te ñoñu dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni masoule bi ñu am ci alquran bu fekke ni ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet bi namu japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran beug len ta moy ci bu baax dina amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari bur ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amut amulde motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am xoxela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu ñu nga defa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñewé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde ba lay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde ba lay non la bu fekente ni yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ko yoxas bo demé fekk fa dara sun baram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina

gisa dekkendo yi yeen dekkendo dekkendo yi la gëna jégé moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jëk tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ji rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom seigne touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag moy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tag nga xani légui ñeppay and dila tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhala dal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhanaka khawla al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine hawit lidhanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena bo minale saw lamine fexe ba aada wo saw lamine aada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci loolu sun borom di sukkandiku mu na mu ne régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kull dairi mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax mu na mu ne wa tukfa kull dairi dalay té dem kasso wa tukfa kull dairi day tax kenn dula traquer di wo nga ca kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine wa tukfa kull dairi yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom ding ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobula fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé te xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina te amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusufa alayhi salam kasso bo ci démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lool do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolu mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso

0: oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa gérafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngeen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fa yu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fa yu duñ jang bakañ alal joju ngeen len jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine wal ben machine soqo ben machine bi wal café ben machine bu soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bobu yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa Guinée Bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom restaurant bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occas rek ka dox néna leen fi barki de man leen yeen da ngeen ni marché occas Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni legi dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek budé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xeyni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yaman ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bop motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeenakoy récolter ñi ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeenakoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen koy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ng koy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu kera gi sedd yalla may ma khalis yalla faalew mun xaram xol ba xam yalla dama degu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xaxaxa wuti ko musam po xelam xana ray ma nga bëgg mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi isatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isatil anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag munu bal adallu sun borom neena ndawi legi ñu na muni lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni muna muni yag bayyi mayam ba yag muni bal adallu bayyi ma saxalata na bay ma la tane yow bay ma tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ñu bind jamm ñi sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax xalaatam may nako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek ngeulem ñu dem baqiya bu yag mune waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mune amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yuri ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ñu nan tal leen keur diw xam nga ni yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat am nga dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ama sawt lum waxon inma al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñakke di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukk jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko wëng ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangi mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen de taxé di kay ngay wax ngeen de taxé faqihu fajir borom xam xam bu say dañ nañ ci yalla mussal wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nangou ta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenen tibi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diine ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé ab senegalais rek ci bopam ab senegalais mo bëgg diine ba boone muhammad sax mu naaw falal wone muhammad lu mësa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk da nga ko bëgg nax rek waxo ko dëgg gi dakar lo ko dir yanke newo ko sa mes mi da arab sa xessal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gude mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legui ñu joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legui legui ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légi liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax wa mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné wayna xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañax tañaxam dem ca manifestation ba dié ca kenn musuko gis kenn musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu naan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al ummu madrasatul ula yaay moy école bi jëk say dom lo len di jangal ba legge dama mbokon ci geej gi yow agn maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jamak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi makoy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu makoy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ni xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yuuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku ndey ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baylat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bokkoñ ba ah señ la mu leen ki dé sama dooma ci Serigne Daram la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga manamane ko bu fekkene alcorane gi may jangale touba gi seigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi ken tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mum diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sante xawma lu ngeen bokku waye yena bokku sante yu mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yor kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baam legi fekk dama ko tejon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi werr juroom ben werr door fe indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bimu ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa werr ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wa juri da ci am ño xamni ñu doy war lañ édiqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané édiqué pour ñu édiqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rus na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci coone ñun Serigne Daré buñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaan leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asati sa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak nga ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqfu lay doon day melni waqfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loola waqfu lay doon ci yeen xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo ligé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am réew nak ndawi réew ya tax ñi wax ndax réew mi suuf ci doon waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa réew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggéeyal réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané seeni wajur etc ñoñ ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagi nu ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستدبرا. أيها المستمعون الكرام في ساعتي خشيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي تيام بوكي جوليدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tete ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñu borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mba mu wax lu deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ak julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak moliere d'accord na xarito ak victor hugo d'accord na xarito ak sarsou mbouss waye xarito ak mohammed mi ak mourid xarito ak mohammed mi nga xamni moy abdullahi dedet xaritok abdullahi mi ab mourid dedet mo gis mourid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu sarsou mbouss nangu na am xarit intime bo xamni sarsou mbouss lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji malik wala cheikh omar fouti dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene na nak ko xane abdulit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi kay nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay nit bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay nit bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ñu mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant am na jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol flotant kon ya ko gëna na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko djum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mune parce que ay frère ngeen ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante ba duñu tudante wala ñu bok bay bañante ba duñu tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jël bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko waye lo bañe sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jël bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi loko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolu jurul bañ nit bi bo bo nuyo do ko fay do ko tuddi do ko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xelen ba seen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjo parce que lay lek buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay ni ay set lañu rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañ murid bi mu way murid yi dañu dof murid lañ yow lo don ina murid yi dañu dof ko xamni lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañe murid bi e murid dañu fanestisme dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidian bi muna mune ay frère ngeen muna muy na seen digeunte ratax nekkal ci sa tidian yi di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñenti sahaba yi nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut mudul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sul ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousman mi ci gëna yey pous ko Ousman
1: ñu na tax sam Allahu
0: Akbar Allahu Akbar sabbi Allah sabbi mu ko pousé Sayyidina Ousman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni ni dogu yap la na ni day Sayyidina Alim karam Allah wajha moko gëna yoyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek bu sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defone Ousmane mi ci gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufar ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi wujum min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko bi yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefaram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam gi newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefaram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañe te teggu ko ci sharia en balma mu ñoo bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacce bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin muri bu dajé ko bi yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi mourid bi tidiane bi layen bi

Hassan nee na man sëriñ si jaaxal nañ ma. Ñu ne ko ha nuñ la jaaxale? Mu ne waa sëriñ boo xam ne taalibe bi jébbalu si ci moom benn intention dong la am ci moom mooy na baax, benn intention rek mooy na taalibe bi baax na texe. Nee na bu fekkee ni intention bi dong nga am, taalibe bi ci boppam toog ba yàgg mu gis ni moom fii mu ne naru fee baaxee, mu jóg wuti fu muy baaxee. Nee na loolu déranse la Sëriñ Touba, ne man jaaxal nga ma, loolu num lay déranse daal jaaxal na ma man. Mu ne lenn rek moo la war a déranse de mooy nga xam ni fee mu jëm moom du fa baaxee te bu toogoon fii baax. Mu ne loolu képp la war a metti ci mbir mi. Waa ji fii mu ñëw de bu fi toogoon baax, wóor na ma ni fee mu jëm du fa baaxee, bu fa doon baaxee danaa ci bég waaye xam naa ne du fa baaxee. Mu ne Sëriñ Touba nee na bu fekkee am na lenn lu war a naqari doomi soxna, loolu dong la war a naqari. Waaye bagim la fi ba wuti beneen sëriñ moom waratu laa déranse, parce que bu fekkee ni yow sa itte moo doonoon teg ko ci yoon ba mu taxe ëllëg yow mal xiyaam. Mooy sunu procès yi rek. Yow procès boo xam ne ci Sëriñ Touba ko njabootam la jëm, wala procès boo xam ne Seyd Alhaji Malick ko njabootam ñoo ko tax a jóg, waaw yow kay fum mën a jaar ba baax rek, yow na baax rek, na la baax itteel, na la baax itteel. Waaye déedéet bu jaru ci sama loxo rek du baax, boo yokkul direct yaa ngi yàq indirect. Xam nga Ismaïl mënoon naa yàq indirect parce que bàyyam daf ko bandonné pendant 1300 ou 1200 la ko bandonné dem bàyyam. Mënoon na bi bàyyam déllusee taxawal projet bu mel nii ci ndigalal yàlla mu gàllankoor ko. Mu gàllankoor ko ni ko il faut 10% wala 5% parce que maa fi nekkoon, yow danga noo bandonné woon maak sama yaay dem. Waaye gis nga Ismaïl num def, ginnaaw affaire bi xam na ne intérêt commun la, intérêt général la, dani ñàpp ci gannaaw bàyyam di rooti di indi bàyyam di tabax. Moo tax bi bàyyam noppee dani yàlla maak sama doom ji suñ jëf ji nag ñu ko nangul kat, ndax li yombul de, li yombul nag ñu ko nangul suñ jëf ji nag ñu ko nangul. Léeg-léeg nga gis benn waay bu neexu lammiñ naan bu ngeen ma joxoon mbir mi négocié naa fee, def naa lii, gars yi d' accordoon nañ sax pour projet bi ñëw, fekk moomit intérêt personnel am. Xam nga wolof Ndiaye day wax ni naxe ba am mbubu ak tubey moom yomb na, waaye mbaxanaa la ci ite. Am na ñoo xam ni yow mën ngaa wër addina bi ni da ngay créer banque, laaj ay nit xaalis, ñu jox la seen xaalis nga ni ko fuuf, wàññi ko waat ni projet bii dama koo bëgg a réalisé, am naa ay partenaire participer. Ku lay wóolu? Kenn du la wóolu. Ku lay wóolu? Wala yow ci sa bopp jox nañ la projet bi communication bi ngay def, dem nga ci bitse bi di ci jël loo xam ni di ko fayee sa média wu bopp wala beneen média bu mën a doon ngir lan? Nee nga ay da ngaa bëgg comme maanaam sa communiqué jàll. D' accord, mais da lay wóor ni yow lii ngay tibb ci fonds xaalis bi nga xam ni mooy war a doxal projet bi, di ko fayee communication bi, da lay wóor ni bu fekkoon tamit da nga koy fay feneen doo fay lu tol noonu. Loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci projet bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu projet bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëriñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Malick ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Malick a leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëriñ Touba leen gën, kon commission wu Sëriñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci sa rajo, ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëriñ Touba leen gën. Communication bi nga may waaji yi nga xam ni defalut l'islam dara, ay intérêt personnel am rek la, ay société boppam rek la, ay projet boppam rek la. Waaw léegi Sëriñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye dee da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeekoo? Kut seer parce que ci sa poos la jëmaat. Waaw ku ko joxuñul wax ko de, xam nga nopp amul kubéer, wala xam nga ay koy faral di wax, ku ko joxuñul wax ko.

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj mag ak wook ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange, woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa. Señ Touba ne na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi, ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkk naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkk féete la penku? Am na koo xam ne màkk soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkk moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu si waat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam, la jul 5% de. Am na ñu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam ball.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu lay mëna wax arafa mom bu la rawé déwénati rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy na la fa jant soyé na la fa jant soyé rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko day deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñun na dimbu ndega wéré feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam boobu mbolem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatadir jeexna ya actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun bal ma de ñi ngi noddu comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy jufa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñu dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu re ñi baye ko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bu re ñi nga xamni ño baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafil la waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ci qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax budé qul huwallahu kafirun da ngay dakk ni man awma benn bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yegle ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sitiba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fite te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuy sinala man mi la wuy si nak dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mu ngok aji aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep baax de yep baax waxuma ni ben baaxul yep baax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfélun mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi nim koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fumay jexale moy ci bir ak yi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khur sa karaw señutu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñett xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du ciagenu alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam ne ko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gën nit damaay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala fnjay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajewon keur señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëgle ak saxo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adde jango di wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamoutit yalla xam na len suma len gisoutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala ko ko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yal na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wala umuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy manque souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek gi ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ci yalla defal ñing len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefu sun borom moy jazakumullahu khairu jazaa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yal na len yalla fay yal na len yalla ar yal na len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah taala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté te déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah taala li fi ak mang koy man nima leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala di feek ma ngoy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bokk nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

akay nam kep ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa khalifa yowmal khiyam mumalay fang damalay fang boole lat mbolam xeti xewali mbolam xeti barke yi yak yonnati ali musallam yenay dekendo yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihin yi yenay dekendo yenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day terangala xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa khalifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alaihi wasallam def ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal khalifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam man yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ni moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifam nako woor ni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alaihi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye buñu amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako meuna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay meuna firndele sama jam ni ma bëgg leen limay mëna firndila sama jam ni ba yërem leen limay mëna firndila sama jam ni ba jéggal leen moy ñu nangul la top yow muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa
lotax ali salatu salam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qala ya rasulullah wa man yaba qala ali salatu salam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñal lank sahabatu alkiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni neenañ ko kay yoonu aljana ngi ni muni ma lank lool la yonantu alayhi salatu wassalam wa may nak legui buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ni dañ ci dé ni dañ ci dem prison ndaw ni té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñoo ñu xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xani mayatu ñu kenn hurriyatut ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatut ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatut tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax
toroxtange man na wessu lolou nana texe di man na wessu lolou ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolou texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayn ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama ak bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen ak falewuma la te da bok ci ak sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tere wul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sopp yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibeutu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne mor antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yah ba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar nena yanantu sallallahu alayhi wasallam nena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mar bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا نديغالال كليفا سي ياو تامسي لي في كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ ود بام نينا نغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ca muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang
budé julli na bu melni julli kaata budé wor na bu melni cunkoru fas mun way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug mul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bula nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem alakhira topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña lalek door ma te bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaron sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha al-jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lu neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy nak waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am
da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ñu ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tollok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé geneen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéetu kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ali alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ng ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangulul nak pexé amul waye dute moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu gamu bu nupi rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de
10 jours la fi jangale 10 jours maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 way nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 jours la fi jangale mu woko mu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi
mayna la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuñu la mayna la sañ sañ sama bop loma liggéel lako légui ngani waji ki def lolu ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waaj mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar jox na la sama bop muni waaw muni ma nga fas yene and ak yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si Mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñess ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako
ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ñay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccante ay cadeau yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaaw salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amni wala samam non nga man ngay andal for force muna amni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé sahodia sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di sétu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ko wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayna alin karama la wacha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayna alini dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayna alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñu la xasse wo ci alquran amutul fa mo meuna jaar fudul wuyji sayna alina kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatul dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu meuna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug té pour ta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafisti la
parce que ni muy doxale ci palatu bi rek ci lay xamni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf al-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkuñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ni ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken do fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ni ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla
xana legui bimay tambali rek waxna ni li kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Moudou Mbaye Thiam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Moudou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ liñuy tuddé ñom manam ñu ngi koy tuddé ti moy participation wala bok liñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser ñew yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu sale moy gaña nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirina batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yëkk tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni
Cheikh Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tuddu nañ ko ca limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah Cheikhul Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Mohammed Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Mohammed Ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar bu nuppi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ne xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def mune baxna lu ay li leeram def mune baxna mom lum def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yoona ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul ken dulen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy sen jikko ñom salafiste yi moy sen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna su woyef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel lila yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni Seigne Touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu
lima wax ni ñoom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da nañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa muni mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen

نيجيريا. demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani ni serial lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne kuko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay guéné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet dedet kaddu yo terme yoyu agression agression verbale subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité amulo possibilité am accès ci mom muna mu ni de ko yoni rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek mën ta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako su niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamni bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako
wallahi xawmako melnu mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a seigneur bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko mang la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax ji neexna degg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la doon féliciter ci baat bi ma degg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na ma def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi nga wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ni wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wu ko kenn nak yene mu ko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mel waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku weddi laaj ko maam cheikh rahima fall
liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi aishwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi ci alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digël li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé tundum madinatul munawwara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccu ak diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf musawwin dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa mi day amum souf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci benen bi ci dessin ma orienté wa touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor benn dépasse donc xëy yor benn dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a legui lolou fokay duggal wa kërëm diñe legui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nur ta bëgg tu dimbalé wa kërëm aha kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jëkke ak wa kërëm wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum
dedet diplomatie la affaire diplomatie la mang len ci yeye ndaw ñi mang len ci ye yene samay xuma numako meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi Seigne Touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jangal qur'an ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di deg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonentam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jup ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may Seigne Touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafetal du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan li ñu tuddé al qafl am ñu xane yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen beulé nga xamni moy soxna Seyna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolou mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf
جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

tudde yi ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari ila al huda mina muni astara waqta al kibar ku fexé ba sak ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawetaan football théâtre comédie ballot mariage damier ci ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppulu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deggumou mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggumou ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal alal waye yoonu madina tu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxal lawon yoonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu leen taxaju xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta shikhari ila al huda mina mun astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mina mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adhann wa tajassus wal qiba min taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy ci diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jëw waaw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkone tane li wala fi di wax dem amna dem bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkone amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jëwkat rek modik dem neena bu fekke ni dem amna ab jëwkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jëkkatu guddii amna moy ab jëwkat

0: شن برام نينا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من السن إن بعد السن عزم ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla ta ragal seen borom itani bo kasiran minna san moy ci lu leen ñort lu upp ñort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagaj ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga mësa deg sa musiba ñukay bokk ak yalla ñuko bind rek bu ragalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mass ni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itanibo kasiran min nadan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ko ñaw ñort legi nak ñaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ñort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse bë tégué ca su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort del tel rek ni mat ga dam na loolu la l'islam di bañ loolu la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeddu wante bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddum mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa saxna tek téléphoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphoneam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang maniko boba ya togn téléphoneam mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi sone nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax nim fi baye won motax telephone yi lu mata tey la te ci wax jam di ko ci def ndax de day bette de bis ngeen xey rek ni xereet sa telephone sone ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci waliyas billah lol dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moytu ndiku len lolu muni moytu ndiku len jëw moytu ndiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg walax di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xamni da lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayé nako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lool lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëw na la jëw bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet loolu du jëw loolu du jëw loolu du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bi ng koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jew lolou mom aw fenwu katchi wu maga maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lolou mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lolou moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaron sallallahu alayhi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juulul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër gi yaron tini hi yow ni waaw wol gaay ñu ray ma yaron ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaron tu wol gaay ñu ray ma yaron ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medd nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñun ñepp ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: jangale na lu nek jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhira gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax ñu ni al hasaratu al akhira al asaratu al akhira min at taqwa sa alakhira gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhira mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhira nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jëndé luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lew bu len jël adina jëndé ko seen al-akhir muy nak al-akhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu Cheikhoun Bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaf sa yandamu Seigne Touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lendeum da nga jël or jënde ko pereum té lol dé borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asharatu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lo la yalla wax de ragal leen seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal leen ko te ngeen vigilant tepp leen seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay verser bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba paré yobul ci kasso bi té do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay phobie lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah phobie lañ fa déposer kasso rek ci top té ba nopi nak do récolter dé kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay phobie lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo ba yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhira lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la dong ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato dong ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmé dong ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ acci kati kaymilia dañ leena fatte agn amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef ya len yalla yiram ngay doori poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah sun borom na ragal len sin borom té ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di déposer ci banque bi lan la muni bu len melni ko gëmul yalla bu len melni ko gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bimu ne fa ansahum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansahum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutu say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana minamuni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bu bokk ci ñooñu ku yore programme alakhirah muna mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore rayasti ashab muni la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina nga tan alakhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki alakhiram moko gënal adina ci ay jëfum rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolo taxon nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata baye xel yaron tou sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا او وينسون خمسه صلى الله عليه وسلم فتو الصحابه يبيغ مني ماغي ني جاكارلوك جامانو جي نييو مني جامانو جوجي بونتي اغي سما خيل وي جيرومي ميرغي ني يو خامني دنجكاي بغ بغ بغ بغ با دونتي ام ليميت امبيسيون دي ميسيري لاي دون دنجكاي بغ با دون ام attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ياتي سمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيكو يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم يان جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانوغي نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادينا با نور سي ادينا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatalo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi jëf ku bëgg adina la waye du jëf ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab mune doom adamay yamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mune su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko dougal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jaarne ak domam ñaarel jaarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko féké nagn ko souli ma man ye ne ci rek lu ngeen amone ci or jaay ngeen ko ngir ma man ye xam nga ni biñ ay ma man de buñ mënon defal seen bop
1: ana ma torax ye kay wala man nara dem sawara ya lañ seyd allah man nara dem safara kay way man maman maman kenn kep ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman akati la di jox bok wallahi xana maman akati kon lay doon
0: waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jeyla ca
1: yalla jeyla ca al istiraj
0: yalla jeyla nga khatim ko mu de
1: nga jël alal ja mun wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la regle ci sa baye ba jikko na mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi sa borom keur joge no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal
0: bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam
1: yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fatte ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatte ni bis penc ngi ñew
0: mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla
1: bokk yi xol leen fi ñu tollu ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw
0: yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm ñi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla
1: subhanallah subhanallah
0: yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga don wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xeri dañ ñu dem ba r plus 4 mo leen digënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yuhibunal wa yansawnal khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel
1: te pourtant day
0: r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba la ñu wax bammel al khubur mom bo fa xey dugg bu jeex na xana sax yi de man lañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhira yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci alakhira
1: r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi
0: wa bele nak
1: balé nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxuma ca dari alquran ja nga ni dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax bo démé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbunal khusur wa yansawnal khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibunal mahsiya wa yansawna tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakkarlok mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mu ni bal nala lu togn reey reey bokena yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibunal mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw soorotuna nga ni diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital am na ñu xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deewu mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan taw du ken dutul mana fajj mbok yi hadith bi yalla xamna da melni actualité la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité la sunu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bayyi yu négatif yi waw bayyi yu négatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu négatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joge fele lagari ñin bal ma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk ma te bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafilak tukki xam ngeen ni nafilak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandu qasir ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinaaw ñu feugal ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ko ni jigen ci takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayyi na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de bu deñu top ada day julli neena ñaar rakkaay xam nga ñaar rakkaay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu ma ñewé yeggali ko yow waye ndaw du ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakka lay door selmal ni bu ma ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba le ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeug da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñew yegale bi ci dess ay ciir
0: alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni noddu takusan ni bal Allahu akbar Allahu akbar
0: mani kon mandargam ragal yalla señ touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñi ragal ñi ko la tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum mëna doon rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani borom ko liggey ba jot ca bokku nak bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddualé wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momit defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexata lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabotu jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga suur ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotu jambour gi nek ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ku ragal ëlëk ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna mu ne taqwa la ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku di la ko samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shurriyatan di'afan khafu alayhim kon nak fal yataqulla kon nak fal yataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni mu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka way legi suñ gonay legi yi nak sun gënay légui mu jëkkon gañoñu bo bokké ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa xex ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gonay da ngay nan ñu ney jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndeysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamou né al fadl lil mutaqaddimina seigne touba niko upp na wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sooralel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci coobareem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw waliw bu deggé tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga mëna degg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank waliw bi laalu leen lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikko nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fop loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnante bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ñu internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañate am dara dara dara ci lu baax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami seigne ma samba seigne modou roqay ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok bayak mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gëna lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def
1: defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alih bi taqwa lolu shayir bi moko wax

wërsëg. Mu ne mu ne ragal ma rek, jox ma sama xàq rek, ma jox la wërsëg léegi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min haythu la yahtasib. Sun borom neena so ma ragale dama lay wërsegal ba dila wërsegal fo mu fogewul fo xani muso fa fok sa wërseg man yalla mu andil lako fa min haythu la yahtasib. Sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliqué compliqué dina la ci genn. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Problème bo meuna am lum compliqué compliqué dana la ci guéné man yalla. Lutax parce que dang ma ragal. Yaj'al lahu makhrajan. Lu problème compliqué compliqué yalla dana la ci guéné yow. Gisub kéro. Du ci yam wa yarsuqu min aysu la yahtasib. Ma dila bette wursuk fo tollu nak. Ma dila bette wursuk fo toll. Wa man arada naja fa alihi bi taqwa. Ku bëgg mucc sun borom neena ku bëgg mucc bëgg taxé ëlëk mëna mëne ragalal sa borom rek alquran la dé. Sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun. Wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun. Sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mune allasina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa ku bëgg yalla nekk sa compagnon mu ne ragalal yalla da nga bëgg fo ne yalla nefa fo dugg yalla dugg fa mu ne ragalal yalla rek tabaraka taala. Serigne Thierno Diouf Lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermande te yegge ko ci barsaqul muhammadiya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won liñ wax wotir man ma yoron faso ñu dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo daqum sos ceebu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay lay mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaa yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek mi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bop ba dal ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dal ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ku bëggol Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiye Seigne Touba ma jël bo poj lek ba seenu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni suxet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013

yàlla dogal ma dem fa. Fekk booba jóge na Touba dem ca këram gëlee ca Castor, ma fekk ko fa, ma jóge fi dem fekk ko foofu. Booba tey sax yaram bi taxu koo kii lool. Ma ñëwee nuyoo, mu ne kooku, ma ne man a Moustapha Mbaye Sall, mu ne waay waay sama doom waay, waay waay Mbaye yaram. Dal di may fàttali yu bari, ma ne waaw Diouf. Man de damaa ñëw, damaa bëgg daal, xam naa buñ àggee ci 2013 bi, ci dat sàngam damaa bëgg a sañ ci sama daara jële. Bëggoon ku ma ñaanal, xam ngeen ni moom daana ñaan. Ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma, soxluwuma it saafara nag. Ni waay waay Mbaye yaram kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara. Waay waay Mbaye yaram loo bëgg. Ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa, nig ma fa, su ma ñëwee mu dëkk fa ak man. Wallahi alxasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex. Wallahi bu yàlla doon jaaxle dana jaaxle ci yow. Man gone gi doom baa juddoo ba tey gi ñaan musuma ko dégg. Waaye demal barke borom Touba noonu la ko yàlla defee. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande. Moom suñ Thierno Diouf Lambaye. Moom suñ Thierno Diouf Lambaye. Ma ni kon boo bëggee foo dëkk yàlla dëkk faag yow. Ragalal yàlla. Suñ borom a ko wax de. Suñ borom ne na inna la ma allasina taqu wa allasina hum yaxsunuun. Wa allasina hum yaxsunuun. Inna la ma allasina taqu wa allasina hum yaxsunuun. Man yàlla maa ngi accompagné ñi ma ragal. Duñ yem ci ragal ma, waaye foo leen fekk ña ngay def lu baax di ko wax. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Wala si nuhum yaxsunuun. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Mu ni man yàlla foo gis waajo joo xamal ni maa ngi ci wetam. Foo ko seen rek maa ngi ci wetam. Waaju mel noonu foo ko seen maa ngi ci wetam. Wa man arada al fawza fa alayhi bi taqwa. Ku bëgg a texe bëgg a mucc ragalal sa borom. Alquran la sun borom neena wa man yuti allaha wa rasula wa yakhsha allaha wa yattaqihi ulaika humul faisun. Ko xam ni dañuy coow wuccil yàlla ko yonantam digle, toftal ci ak ragal yàlla, di moytandiku lépp lu yàlla tere. Wa yattaqihi sun borom neena yooye gaay ulaika humul faisun. Kenn mën leen a tee texe. Kenn mën leen a tee texe. Naka noonu wa man arada xusna al khatima falihi bi taqwa. Lu am solo, lu am solo, am solo, am solo. Mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg am mujj gu rafet. Te bokk yi mujj gu rafet rek moo am njol, moo am solo. Yàlla nañ ko yàlla defal mujj gu rafet. Lu coow li bari bari bari mujj gu rafet rek am njariñ. Yàlla nañ ko yàlla defal. Daanaa ko faral di wax. Ma ni faratay bis mooy julli juróom. Faratay bis julli juróom la. Faratay weer mooy weer wooru koor. Faratay at mooy aj màkka. Waaye gis nga faratay yow malxiyaam mooy deyaale mujj gu rafet. Farata yow mal xiyam mooy deyaale mujj gu rafet ngëm yàlla. Daa bokk ci mujj gu rafet mooy deyaale ngëm yàlla. Wallahi ko ko yàlla defarul. Boo gindi woon junni rakka million yi rakka dund téeméeri at lu tax mu baax. Mujj gu rafet rek yàlla nañ ko yàlla defal. Suñ borom nag ni ku bëgg mujj gu rafet ragal ma. Ku bëgg am mujj gu rafet ragal ma man yàlla. Wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa. Fan la ko alquran wax? Suñ borom ne na innal muttaqina la usnu mahab. Ñi ma ragal dañuy am mujj gu rafet. Ku ma ragal rek am mujj gu rafet. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab. Ku ma ragal rek da nga am mujj gu rafet. Yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj gu rafet. Yalla ñu yalla defal mujj gu rafet. Aka am solo. Aka am solo. Usnu mahab. Usnu mahab. Aka am solo. Yalla nañ ko yàlla defal mujj gu rafet. Wa man arada al janna fa alayhi bi taqwa. Ku bëgg dëkk àjjana ragalal yàlla. Alquran la sun borom neena tilka al jannatu allati nourisu min ibadina man kana taqiya. Man kana taqiya. Borom neena ñi nga xam ne dañoo bëgg am àjjana, dañoo bëgg àjjana ma donale leen ko ëllëg
mu nek seen wirasa dañu bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna mune sama jaam ñuko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cër ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cër koy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis waajo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaqdaru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhul al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye mune do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye mune do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man naam nak ngeen ci bir mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran tereete nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu
fekke dañu bëgg rek tamat yada abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kot kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay ci rang ak ngang xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yobbi ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wursugal ñu ak ñup wursugal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ki bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñoo wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def ngani wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yoon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yoon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekkenteni yaangi nekk ci sa kër gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd guuy di ca naan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy
jogal ci kër gi rek dem ca tolé bay rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gayde ko mar mom mbox ngott mu munu ko té nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ jogé ni dañuy jema fagaagal Mustapha Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jëm ko def la légui fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len bañ ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina mune man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bobu bu doon légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma té nan ci dég bi ma bëgga nan man Mustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma té nan ci gej gi ma bëgga nan yalla xam nako lool la len waxon waye jusqu'à présent ba légui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëru ñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ji rek ndax hadis ba neena yaddu laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sayidina khadir do nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoon wu bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yon wo mo musal mo lay musal ci ak rir ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amna ko ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi musa amna ko ba mom la doon doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayyidina khadir lum xamalul musa te musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina musa xamuko khadir la ko yalla xamal mu ne ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmun alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wala amiluna yi ñofi wutu yonante yi ni ñi wara topé ab yonante non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonante non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawasse non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu leen jitu ci yalla ko yonantam ci benn programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di leen utiliser la khadrallahu wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daaray sayidina musa ja ak daaray sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bindlu fess digeent asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daaray musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako